0: Dada's Meat Shop. Visit us now.
1: They offer frozen meat.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chaga Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
5: Anya ti dag dating tag sakit ti magim bago ka na cleansing anya ti ramda mo tag sakit ti magim mo
6: nang ubi ti ko ato datoy sakit ti pagpag kit datoy kidney tapos datoy ruso
5: proso
6: ko ina ti buna ta gastric acid ti hospital
5: ti hospital anya ti hospital na nagtika tayo
6: na admita di lamot
5: manungal daw
6: 7 days
5: tapos nagpunta ka dito sa clinic sa Mayonic anya tata anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatin.
5: Mayatin. Ang manang titagsakit ti rin, sikit mo.
6: Kawanin
5: to. Rosok mo. Nairuwar mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pwindo.
5: Ado-ado ti, nairuwar mo ti, pati liver mo, no?
6: Pwindo.
5: Di balay niyo, adapay na pag-uwi mo.
6: Ado.
5: Adapay na nairuwar. Di balay niyo na pati liver na.
6: Pwindo.
5: Adapay.
6: Masit lang to.
5: Masit lang. Tagasin ka, taga Lamot?
6: Taga Lamot to.
5: Lamot ti Pogo na?
6: Pwindo.
5: Ano ti kumplito mga ramol? Bird?
6: Bird. Galangin na tao.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng iman na tipid, mayakit, tipid, pakaagasa.
5: Like me, tas awan ti operation.
6: O yun to.
5: Naitake mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang ng instrumento ng nangagas kaniya mga kuat na si Sagsagubami.
7: Here we go. It's another hour of today's best mix.
8: 97.7.
9: I feel good.
8: Sweet. 97.7.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

magandang morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Hello po sa lahat ng bagong gising sa mga tawag dito. Kanina pa naman gising. Good morning po sa inyo. This is your DJ on board, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10. Today is Tuesday. It's September 8, 2026. And hello po sa ating lahat. At dahil nga po, birth months na mga kapatid, 108 na lang po bago ang Pasko. Diba? Ang aga nating magbilang. Diba, bilis na lang to. Hindi natin mamamalayan. Tapos, Pasko na. Alam mo yun, parang wala tayong undas. Parang hindi mag-uundas ng November. Kaloka kayo. And good morning. Congratulations po katatapos na ng DSPC natin. Congratulations po sa mga mag-proceed sa RSPC o sa regional na sila. Oh my goodness. Ang gagaling po ninyo lahat. And congratulations. Lalo na po sa mga first-timer dyan. Alam nyo kasi, dati kasi, nung ako po ay estudyante, no? Elementary, high school, very, very active ako sa mga ganyan. Ang journalism before, I was, I think, nag-start ako grade 4, something like that. O grade 4 or grade 2. Wow, diba? Hindi ko na maalala. Basta mga ganun. Nag-start ako ng elementary hanggang high school. Siguro kung meron nung college, meron din. Kasali pa rin ako. Oo, kaya lang wala na nung college. Hanggang high school lang eh. Hanggang high school lang yun. Congratulations ha. Lalo na rin sa mga coach natin na talaga na mga tinutukan ang kanilang mga pambato, no? Ito po kasi, maglaban-laban yung mga school. DSPC, dito lang yan sa atin. Dito po na sa atin yan. Tapos, syempre, kung sinong mananalo sa mga school na yun, isa lang kasi mag-stand out dyan, yun po yung ilalaban natin sa regional. And, ayun. At lumabas na nga ang result. I think kahapon sila nag-announce Monday. And congratulations again po sa mga nanalo at yung na next level. Alam mo kung kasali ka dyan, ang papangarapin mo lang muna talaga RSPC, makapasok ng RSPC. And then, syempre, bonus na lang kapag nakapadpad ka pa hanggang NSPC. Yun na po yung national. Yes, and may mga classmate ako. Kasi ano eh, naka-team kasi ako eh. So, para sa akin kasi parang mas madali pagka individual. Wala kang ka-team. Di ba gano'n? Mas parang mas madaling buhatin yung sarili. Eme lang. Hindi, kapag sa contest kasi, syempre, pag sa contest kasi, pag naka-team ka kasi, kasalanan ng isa, kasalanan na yan ng lahat. So, pagkakamali nung isa, damay-damay na yon. So, kung mag-isa ka, sarili mo lang din yung, alam mo yung fault mo, alam mo yung naging kulang mo, alam mo yung, alam mo yun, may hindi ka nagawa. At least ikaw lang. Hindi naman yung sinasabi ko, hindi maganda pag may team ha. Ito po ay based lamang sa aking experience. Kasi na-try yung ako yung mag-isa. May mga individual awards kami. Pero, syempre, kahit may individual awards, kailangan pa rin manalo yung team para, yun, mag-proceed po sa RSPC. That time, ha? That time. Hindi ko alam kung ano yung system nila ngayon. Tagal-tagal na nung akin, eh. Parang 2000 and ano pa yun? 2009, mga ganun. 8, 9? 9. Simula 9 hanggang sa 2015 siguro. Hanggang 2017, ganun. Ang tagal din, no? Parang mga 5 years, 6 years, 7 years. Mga ganun din ako sa ganyan. Grabe, no? Suking-suki, yun. So, yun yung bisyo ko nung ako po ay nag-aaral. Ang journalismo. Siguro kaya rin tayo nandito ngayon. Kapag ka talaga gusto mo rin yung ginagawa mo, parang hindi ka na makakawala eh. Kasi hahanapin mo rin eh. Babalik at babalik ka talaga kung ano yung gusto mo at kung ano yung mahal mo na ginagawa mo. Apo! Ano raw? And ayun na. I'll be back ha. Diyan lamang po. Again, congratulations everyone. And still, sa mga hindi po nanalo, may next year pa naman. Hindi pa tapos ang laban. Okay? Ayun, okay lang yan. Sa mga
mga hindi mo nakuha, next year, mayroon pa kayong bagong, mayroon pa kayong chance and to prove yourself and of course your talent, your skills. Gagalingan sa susunod. Okay, I'll be back again. This is your DJ, DJ Barry, right here on Sweet 97.7 FM. Today's the best mix. This song is brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. And GU Enterprises, quality supplies and services are our commitment.

0: 104.7.
1: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Crab Cravings, original only crab in the city.
1: I'm Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-distan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MX3ordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, yes!

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko na hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: 97.7.
1: If I was your boyfriend, I never

0: nakasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. MagDTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. MagDTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gawa sa the sugarcane extract, mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man? Pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 bibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang mga produkto na gawa ng Clinica di Alternativo. At live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcizar. Sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At syempre pa, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan at magkanuuran po tayong lahat mga suking tagapakinig. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programa. Tatalakay naman po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan dahil naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Sheen that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po maiwasan natin na mascam or mapiki, para legit at original ang FDA approved at epektibo na DTX 500 ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po sa pharmacy, mga kaibigan, hindi nakakapasok ang mga peke. Kaya para epektibo, sigurado, FDA approved, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil available na ang lahat ng ating mga produkto. Lalong-lalo na po sa mga kabayan natin ha, na meron pong arthritis. O ano ba mga dapat gawin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon.
0: TTX 500 Health Alert!
4: Yes, mga kaibigan, herbal tips po muna tayo sa mga kabayan po natin na merong arthritis. Alam mo ba na ang pineapple juice ay isang napakainam sa mga kabayan po natin na hirap ng maglakad or maarte ng lumakad because of arthritis? Dahil sa pamamaga ng kasukasuhan. Sa pag-aaral kasi, ang pineapple ay nagtataglay ng bromelain content, isang natural anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit ng mga kasukasuhan. Pero para mas maging epektibo, mas mainam na ang pineapple, kayo talaga mismo ang pipiga. Bibili kayo ng buo, balatan mo siya ng manipis, then after that, ipiga sa manlis na tela or ilagay sa juicer. Kunin ang pure katas, inumin mo na 1 glass morning and evening. Malaking tulong po yan sa mga kabayan natin na meron pong arthritis. Pero makaibigan, kung gusto mong mas epektibo, kailangang iwasan muna ang dahilan kung bakit namamaga. Lalo na pag mahilig ka sa lamang loob, mahilig ka sa alak, naku, iwasan po yan ha pag merong arthritis. Kasi mga pro-inflammatory po yan na kapag meron ka ng pamamaga, mas lalo po itong mamamaga at sasakit. At lalong-lalo na ang matataba o mga ridmit. Advice talaga ng mga eksperto na iwasan ang mga ito at sabayan sa pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert!
4: Ang DTX 500 kasi ay may taglay na napakataas na polyphenols na tumutulong pababain ang oxidative stress na nagdadala ng paglala ng arthritis. Yan po sa mga kabayan po natin dyan na hirap ng maglakad. Sa mga kabayan po natin dyan na maarte ng lumakad. At every time makakain ng mga lamang loob, red meat, ay sumasakit ang mga kasukasuhan. Ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C Alkaline na Vitamin C. And Alkaline na Vitamin C ay nakita din sa pag-aral na tumutulong itong tanggalin ang sobrang taas na asid sa dugo para hindi na mamaga ang mga kasukasuhan. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang ambisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
4: Alam nyo ba na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na ang pagkakaroon ng healthy digestive system ay isa sa kailangan para sa healthy na pangangatawan? Dahil ang strong digestive system ay tumutulong maiwasan ang indigestion. Ang indigestion ang nagdadala ng discomfort sa upper abdomen o itong dyspepsia o heartburn. At ito din ang dahilan sa constipation o hindi mapalabas ng maayos ang dumi sa katawan. At ang heartburn na isang bunga ng indigestion ay nararamdaman ito pagkatapos kumain o pagkatapos uminom ng tubig pagkatapos kumain. At ang mga sintomas ay laging bloated at ang pakiramdam na parang lagi kang may sakit, laging pagdighay at itong stress and anxiety. Ano ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang problema sa indigestion? Kita sa pag-aral ng ating mga eksperto na kailangang baguhin ang lifestyle. Iwasan ang mga matataba at mamantika na pagkain. Iwasan ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos kumain. At lalong lalo na, iwasan din ang pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos kumain. Kasi nakita sa mga eksperto na isa sa pinaka-common na ginagawa ng Pinoy ay ang pag-inom ng mga malalamig after kumain na siyang sumisira sa digestive system. Kasi ang ating digestive system nangangailangan ng presence ng heat para ma-enhance ang kanyang function. Ang problema after kumain, imbis na ma-enhance, ang iniinom natin ay malamig na siyang dahilan ng pagkakaroon ng indigestion. At nakita din sa dagdag na pag-aaral na ang regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong para mapalakas ang digestive system at maiwasan ang indigestion. At lalong-lalo na kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom ng alak, ang bisyong ito ay dapat iwasan kapag meron ka ng indigestion. At lalong-lalo na kung mahilig ka pa sa mga caffeinated na inumin, tea na may caffeine at caffeinated coffee at mga soft drinks. Advice talaga ng mga eksperto, mga kaibigan, na iwasan muna ang mga ito para matanggal ang indigestion. Actually, mga kaibigan, ang indigestion ang isa sa karaniwang problema na nararamdaman sa karamihan. At ang good news, naiiwasan ito kung nakainom ka araw-araw ng DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang indigestion. Ang napakataas kasi na antioxidant na makukuha sa desugared sugar cane ay nakakatulong pababain ang pepsin and gastric secretion and acid production at ulceration. Kaya kung lagi ka na bloated, puno na lagi ang tiyan at wala na laging gana kumain, mag DTX 500 araw-araw. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang iyong hinahanap, mag DTX Coffee Mix. Ang detox coffee na tutulong palakasin ang ating digestive system.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
5: Ito ay may mataas na uric acid. Nasa 8 po ang aking uric acid sa aking laboratory. Ako po ay nahihirapan ng maglakad kasi nga po ay namamaga itong aking tuhod. Sumasakit, namumula. Kahiligan ko po kasi kumain ng mga laman loob at saka mga seafoods. Narinig ko po itong DTX 500 at aking sinubukan kasama ang kanilang Mighty C. 2 days lang po ng aking pag-inom. Doon ko po napansin na unti-unting nawawala yung pamamaga, pamumula ng aking tuhod. At saka unti-unti rin pong nawawala yung pananakit hanggang sa tuluyan po siyang nawala. Natuloy-tuloy ko po ng pag-inom ng DTX 500.
6: At dati, mataas ang sugar ko. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
8: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
8: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
4: Yes, mga kaibigan, balik tayo sa ating programa. Hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee na bubuo sa araw mo. Dahil po mga kaibigan, ito ay puno sa vitamins, minerals, bioactive compounds, fiber at lalong-lalo na mga kaibigan, ang mga nutrients na magpapasigla ng iyong araw. Alam nyo ba mga kaibigan na ang fiber compound na makuha po natin sa pag-inom ng DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang laging pagkagutom. Dahil po mga kaibigan, ang psyllium husk na dinagdag sa DTX 500 ay nagpapalakas ito ng feeling of fullness after eating. Dahil puno ito sa nutrients, hindi ka madaling magutom. Kaya maiwasan natin ang mga pagkain na napakataas sa calories gaya ng mga matatamis na siyang dahilan kung bakit tumataas ang timbang. Ayon pa nga sa isang study na nakita na pinainom ng 10.2 gram of psyllium husk no, before breakfast at tanghalian ay nakakatulong itong maiwasan ang pagkagutom at ang desire na kumain ng marami. At nakita sa pag-aral na hindi madaling magutom ang mga umiinom ng fibrous na mga inumin gaya ng DTX 500 dahil sa kanyang psyllium husk na ingredients na taglay. Kaya po sumakabayan po natin dyan na laging gutumin. Sumakabayan natin dyan, lagi lang nag-i-snacks. Naku po mga kaibigan, baka pagtimbang mo next month, ay mas lalo nang nadadagdagad ang timbang. Mag-DTX Coffee Mix. Every before kumain, bago ka mag-agahan, pagising sa umaga, o magkape ka muna, DTX 500. During bago magtanghalian, kakape ka, DTX 500. Kaibigan, hindi ka makakain ng mas marami kasi busog lagi ang iyong tiyan dahil sa mga nutrients at psyllium husk na nandyan sa DTX 500. At napakarami na po ang nagme-message mga kaibigan sa page na ang ganda pala talaga daw ng DTX 500 kasi hindi nga sila laging gutom, hindi sila gutumin at hindi sila nakakapagmeryenda dahil sa DTX 500. Kaya po sa mga kabayan natin dyan na gustong i-maintain ang healthy na pangangatawan, gustong ma-maintain ang healthy shape ng katawan, mag-DTX Coffee Mix. At ang kagandahan ng DTX Coffee Mix, hindi lang po ang psyllium husk ang nandyan. Dinagdagan pa yan ng chia seeds na nakita din sa pag-aaral na isang napakagandang herbal medicine para ma-maintain ang healthy na timbang. ang kagandahan, andyan pa ang D-sugar sugar cane at lalong-lalo na ang ampalaya na tumutulong maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagkasira ng mga selula dahil sa free radicals. Kaya kung naghahanap ka ng healthy coffee, kape na nakakatulong para ma-maintain ang healthy body, ito na ang hanapin mo sa mga butika. DTX Coffee Mix, kasi nagkape ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
10: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
4: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na hindi acidic, na habang pinapalakas ang iyong resistensya, habang pinapalakas ang iyong immune system, pinapalakas din ang mga buto at nakakatulong maiwasan ang acidity, lalong-lalo na sa mga meron ng arthritis. Sa mga kabayan po natin dyan na meron ng gouty arthritis, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Uy, lalong-lalo na ha sa mga kabayan po natin na hindi nawawalan ng ubo. At kahit ubo na ubo, walang problema na lumalabas. Ako, subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C dahil tumutulong itong palakasin ang baga para mas mabilis matanggal ang mga plema at lalong-lalo na sa mga hindi rin mawala ng sipon. Bahing ng bahing, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa mga kabayan po natin dyan ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, maganda ang panunood sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live, sa DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, magandang pakikinig din po sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa. Ito po makaibigan sa Isabela, sa Sweet FM Isabela. At lalong-lalo na, lahat ng mga produkto natin available na sa lahat ng mga pharmacy dito sa Isabela City. At lalong-lalo na dito po sa Bayumbong Radyo natin, available po lahat ng ating product at sa lahat ng mga pharmacy. At lalong-lalo na dito din sa Sulano, available din sa Big Sound Sulano ang ating mga product at sa lahat ng mga pharmacy dito po sa Sulano. Good morning sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa dito sa Magic FM 2 Gigaraw at Big Sound FM 2 Gigaraw. Lahat ng mga products natin ay available sa lahat ng mga pharmacy dito sa 2 Gigaraw. Yan po mga kaibigan ha, na para hindi po tayo mapike. para hindi po tayo mas scam sa online na kumakalat ngayon na DTX 500. Actually, ang daming message sa ating page, mga kaibigan, about fake DTX 500. Kaya po, lagi nating ina-advise na para makasigurado na original o legit yung FDA approved, clinically proven and tested na DTX 500. Ay nako, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Puntahan. Kasi po, makaibigan, ang mga pharmacy, humihingi kasi yan ng Certificate of Product Registration. At ang mga peke, wala po yan. Wala po yung Certificate of Product Registration. Wala po yung approved sa FDA. Kaya po, makaibigan, hindi yan makapasok sa mga pharmacy. Para makasigurado, makaibigan, na legit, epektibo, at clinically proven and tested na ginamit na ng Clinica di Alternativo Clinic for how many years? No? Ang kagandahan, makaibigan, sa DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang gumagawa talaga niyan ay clinic na nag-exist sa matagal na panahon. Ibig sabihin, napakarami na pong user, mga kaibigan, ng DTX 500. Kaya gusto nilang pikiin kasi alam nila marami nang tumatangkilik dahil sa napakagandang epekto nito. Biruin nyo, mga kaibigan, ha? No? Sa lahat ng capsule, ito lang ang nag-iisang may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula sa ating katawan. O kahit kayo na mismo ang mag-aral, paano ba magiging healthy? Ang pinakakailangan ng tao ay antioxidant. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na gusto ma-maintain ang healthy na pangangatawan. At lalong-lalo na kung meron ka ng bukol, meron ng pamamaga, meron na pong mga problema, mga maintenance, isabay sa inyong mga maintenance ang DTX 500. One capsule, 3 times a day. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee. DTX Coffee Mix ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Yung nakasama na lang ngayon ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. God bless po sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At huwag kalimutang bigyang time ang pag-exercise. Lalo-lalo na ang tamang pagkain. Ang pagkain sa mga nutritious na mapagkain, hindi lang puro delicious at sabayan sa pag-inom ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: DTX 500!
12: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor.
0: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Ayat sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C.
13: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras.

0: DJX 500.
1: Ako si Roman. Tawang-tawang umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.

ang gatas para sa bata at matanda. Soya Suprema na. Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved. At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.

magandang morning po sa ating lahat. 9:44 na po ng umaga. And today is Tuesday. It's September 8, 2026. Hello to everybody out there. Sa lahat po na nakinig po sa atin simula pa kanina. Thank you so much for tuning in. And sana magkisama-sama po muli tayo bukas. Yes, bukas is Wednesday na agad. Napakabilis ng araw. Monday to Thursday lang po tayo mga kaibigan. 6 a.m. to 10 a.m. po tayo. Sana tawag dito. Lagi tayong magkakasama tuwing umaga. Kahit umaga lang. Kaya nyo na yung mga susunod. Pero lang ang ating programa ay hanggang alas 10 po ng gabi. Yes, hanggang alas 10 po may kasama po kayong DJ dito. Okay? Thank you so much for the support and everything. Maraming salamat po sa inyo. 108 na lang po bago ang Pasko. Mainit pa rin, ano? Kasi ganun kalamig. Pero kapon ulan naman. So, I think, tuwing hapon. Huwag naman, no? Pagka naulan ng naulan. Oo, oh, malamig siya sa gabi. Kaya lang, siyempre, paglalabas ka, di ba? Ang hassle. Dapat hindi masyado naulan. Wala decision, eh. Pwede lang turuan ng weather. Alang hindi. Weather is weather. Kung anong trip niya. Ayan, maging handa na lang po tayo pala. Okay? Thank you so much again. This is your DJ, DJ Barry saying that. Wishing you the very best. Magpapaalam na po ako. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: ay 20 prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at...

0: Visit Las Al Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk 3, San Miguel Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: commitment within.
1: Geo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Centro West, and Chago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto.

sakit, lalating itinod nato natin ha, cholesterol, na nagpapara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano, pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sunod ang sabi ng doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga suplemento, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin,

0: Certified Legal at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katayipin mag-rinigan, mag-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Lamayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bayunic Alternative Health Care Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa aming araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: bilang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
6: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
8: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500, bilis sa mga butika.
10: Let's get back to the music.
11: Number one for today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

Magandang araw po sa inyo dyan sa Sweet 97.7. Tawagin nyo na lang, nyo na lamang po akong Mia. Isa po akong dalaga na naguguluhan sa aking nararamdaman, DJ. Mayroon po kasi akong lihim na pagtingin sa isang lalaking close sa akin. Matagal ko na po siyang kakilala pero mas bata po siya sa akin ng 3 taon. Ang turing niya lang po sa akin ay isang ate. Tawagin na naman po natin siya sa pangalang Vincent. Si Vincent po ay madalas mag-confide sa akin ng kanya mga problema. Kahit nga po nitong huling may pinagdaanan siya, sa akin siya nagko-confide madalas. Nakipag-break po kasi siya sa kanyang girlfriend. At ramdam ko ang sakit na kanyang nararamdaman. Madalit sabi, DJ, ako ang kanyang nagsilbing crying shoulder. Ang problema ko po, DJ, ay pinipigilan ko po ang sarili ko na huwag umamin sa nararamdaman ko sa kanya. Dahil lumaki po ako sa paniniwalang ang mga lalaki ang dapat na unang nagtatapat ng kanilang feelings para sa babae. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalakas ang tibok ng puso ko para sa kanya. Katunayan, kahit nung sila pa ng kanyang girlfriend, DJ, may lihim na akong pagtingin sa kanya. Ano pa kaya ngayong alam kong break na sila? Parang gusto ko na pong sumugal at sabihin ang totoo kay Vincent, kahit na ako pa ang babae. Yun nga lang, natatakot po ako sa sasabihin ng ibang tao. Baka isipin po nilang masyado akong forward o wala man lang akong hiya sa sarili. Pero DJ, mas natatakot po ako na hindi ko masabi at baka pagsisihan ko ito habang buhay. Tama po ba kaya na ako ang magtapat sa kanya? Mali po ba na ang babae ang unang magsabi ng kanyang nararamdaman sa lalaki? At tama rin po kaya ang timing? Pagpayuhan niyo po sana ako, DJ. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Mia.

0: Give it up for Catherine Bernardo with her own rendition of a Sharon Cuneta classic, Mr. DJ, only here on your favorite mid-morning show that extends through the afternoon, the Noontime Prime. Pagka nababanggit ang Noontime Prime, ayan, medyo ginugutom ang karamihan sa mga listeners natin kasi nga papa-lunch time na naman, o diba? Sana all may lunch sa mga sandaling ito, ayan, early lunch. Oo, kasi yung iba hindi nag-breakfast, o, diba? Malamang ang ending brunch, ayan. Paghaluin ng breakfast at lunch, o, di brunch, ang ending, o, diba? Nakikinig ngayon ang aking sis, akalain mo, si Sis Rina Galapon. Hello, Sis Rina, I'm glad you're listening again. It's been a while. Ayan, nagparandam kasi ako sa mga bro at sis ko kasi na-miss ko na silang i-shoutout sa ere. Shoutout ako ng shoutout doon sa mga suki ko pero parang walang paramdam. Malamang na-busy sa buhay. Katulad ko rin, these past few weeks, medyo naging busy tayo sa press con season. Ayan, invitations left and right. Tapos kailangang, di ba, mag-attend ng mga activities ng mga junakis. Hello, Sis Rina. Good morning, bro. Says here, you're still the one. Ang request ko, bro. Wow. Shania Twain. I can play that next for you, Sis Rina. Sis Rina, ano bang maipapayo mo sa ating letter sender na si Mia? Ayan. Na may lihim na pagtingin sa kanyang kaibigan, male friend, nakababreak sa girlfriend. Pero actually, sabi niya sa sulat niya kanina, no, my girlfriend pa si Vincent, meron na siyang lihim na pagtingin para dito. Diba? I mean, si Mia. Kasi madalas nagko-confide sa kanya si Vincent. Lalo na nitong, what do you call this, nakaranas ng matinding heartbreak si Vincent. O, siya ang kanya naging crying shoulders. Kaya naman, lalong na-develop itong si Mia. Ang tanong, is it okay for a girl na magtapat sa lalaki? Okay. Uso pa ba yung ano ba yung nakagawian natin na mga babae lang o mga lalaki lang dapat na nagtatapat ano, ng kanilang pagtingin, ng kanilang nararamdaman sa girl. O pwedeng the other way around na rin. O, di ba? Mga babae naman ang magtatapat. Sa bagay, nung araw pa, uso na yun eh. May mga lalaking sadyang malakas ang loob, di ba? Sila yun talagang nagpa-first move, di ba? Dahil hindi na nila kayang tiisin yung nararamdaman nila. Kasi nga, baka pagsisihan nila bandang huli, yung hindi man lang nila ipinagtapat yung kanila nararamdaman sa guy, o, di ba? Malay nyo, the feeling is mutual pala. Kasi may mga torpe ding lalaki, di ba? So, ang katapat nun, mga babaeng malalakas ang loob, o, di ba? In the case of Mia, ayan, ang kanyang tanong ay, tama ba na siya ang unang magtapat? Ayan, tulungan natin siya mag-decide bago mahuli ang lahat. Anyway, here goes, You're Still the One by Shania Twain as we keep the music playing here on the Noontime Prime on Sweet 97.7. Today's best mix, kinig na!
1: When I first saw you,

0: There goes a song from Shania Twain. It's called You're Still the One Only Here on Sweet 97.7's The Noontime Prime. You gotta synchronize your watches. It's 11:34. Time brought to you by Alindada's Meat Shop. Also by Amang Val's Lechon. Crispy Lechon in Isabela.
1: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500 mabibili sa mga butika.
3: Skate Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Services over.

0: mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

Ang sabi ni Jennifer Page sa kanyang song, nakatatapos lamang, "It's just a little crush." Ganyan din kaya ang case ng ating letter sender na si Mia? Yan ang tanong. O baka naman, case nyo lang. Little crush nga pong matatawag pag feeling niya umiibig na siya sa lalaki. O, diba? Very subjective yung word na pagtingin. Okay? Para sa iba, crush lang or little crush, sabi nga ni Jennifer Page. Pero baka naman sa iba talagang love na. O, diba? So, how do you distinguish? How do you draw the line between crush and pag-ibig? Naalala ko tuloy yung song na to. Parang ito yung susunod ko. Bakit yung hindi ka crush ng crush mo? Anyway, ang tanong, tama bang magtapat ang babae sa lalaki? Madalas sa pag-uusapan to nung araw pa, di ba hanggang ngayon, debate pa rin. Sabi ng AI, AI talaga, pati AI kinausap. Kinonsulta yung AI. Wala nang matanong eh, no? Sabi ni AI, oo, tama at normal lang na magtapat ang babae sa lalaki, sabi ni AI. Ayan, tungkol sa kanyang nararamdaman. Bakit tama ang magtapat? Sabi, sa makabagong panahon, ayan, panahon na para baguhin ang lumang paniniwala na ang lalaki lamang ang laging dapat mauna. O, di ba? Nako, sino nag-agree dyan? Pakitaas ang paa. Yan ang kamay. O, totoo ba na dahil sa, ayan, paglipas ng panahon, inabago na rin itong, recall this, pinauso ng mga ninuno natin. O, ninuno talaga. Di ba? Kasi nung araw pa to yung paniniwala na hindi dapat nagtatapat ang babae sa lalaki. Kasi Maria Clara style pa rin. Pero ang tanong, uso pa ba si Maria Clara? Uso pa ba si Jose Rizal? Uso pa ba Nori Metangere? Si Crisostomo Ibarra, ayan. Medyo matagal-tagal na rin yung panahon na yan. Oh. Sabi nila, nagdudulo din ang ginhawa sa kalooban pag nagagawa mo magtapat. Alright? Regardless kung ikaw yung babae o lalaki, di ba? Mas mabuting sabihin ang totoo kaysa magdusa sa hiya at pagtatago ng damdamin. O, oh, di ba? Dapat straightforward na raw. Mapababae o lalaki. Pero timbangin natin, baka naman medyo padalos-dalos masyado, di ba? Medyo tapos masyado. Ang gulo ko kausap. Alright. Sis Rina, thanks for keeping me company. Ayan. Sis Luz Fuerte, hello, hello. Batiin ko rin siya. Sis Marilu. Ayan, sis Marites Makalalad. And of course, the rest of my Lekom brothers and sisters. To Bromel na nag-good morning sa akin. Hello, Bromel. Ayan, aking kasamahan sa Lekom din. Alright, yung dalawa ko pang kasamahan na brother ko rin, sina Bro Rav and of course Bro Arvin, our former PIC. Have a good time listening. Alright, eto na yung ating maipapayo, no? Maipapayo nga ba? Okay, pero bago yan, meron nag-react dun sa Jennifer Page song na pinlay ko. Oo, ang cute naman nung song na crush ni Jennifer Page. Ayan, naalala ko tuloy, noong mga panahon na may crush ako sa boss ko. Ayan. 53 na po ako ngayon, DJ, at hindi na makarelate sa letter sender. Pero kung babalikan ko po yung panahon na nagkaka-crush ako, nagkagusto ako sa boss ko, nakaka-relate po akong tunay. Aba! Okay. Sabi naman ang isa pang nag-react dito, "I've known a girl for about 3 years now. Every time..." Hindi na wala. Sorry naman. "Every time she's in town, she makes plans to see me. Ouch! Then she leaves and I don't see or hear much from her." Anong connect nun? Crush mo ba yan? O kinakasama mo na? Kasi parang ano, every time she's in town, you get to meet her. Medyo I smell something fishy. Tignan nga natin ituloy, baka kung saan pa mapunta. Okay. Baka parental guidance ang kasunod. Ako, eto na. Mia, if you're listening, this one's for you.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: GTX 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bubol, cyst at tumor ko.
5: GTX 500. Bibili sa mga puti. GTX 500. GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: POV. Panganay kang hindi pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Let's get back to the music.
17: Number one for today's hits and all-time favorites.
18: Sweet 97.7.

0: Radio Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Good morning, Lord in the Zone. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-8874.

0: kristiyanismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin pala tuntunan ang kalawang pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Mabisang herbal medicines at

0: Easy Blast Out. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
3: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
4: Amang Bal's Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
3: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan, at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok 6, Villa

0: paninigarilyo ay nakakasama katawan. Dapat mayroon kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500, DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab niya na.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawaiian, Jones, Kasibu, and Alicia.
10: Oya Supreme!

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Wow!
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ang ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka. Kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. ang sabi natin siya, ma'am. Isa mong gagawin, sangko mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, Brands. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po Unicode sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Dr. of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party.

0: There you have it, a song from SRM Borac, a song entitled Mahal Magmahal. Nag-agree ba kayo dun, guys? Ha? Oo daw, oo daw. Anyway, this song is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso. Tayo po ay naka-live sa ating Facebook page. That's Sweet 97.7 FM Santiago City. Shout out po sa ating 1,000 viewers. Shout out din sa JC. Shout out mo si Esto, sabi dito. Yan, naka-live din po ako sa aking TikTok account, DJ Chino Dash Sweet 97.7 FM. Kumusta na, guys? Ay, medyo nag-kick in na yung kape. Katapos ko magkape, tapos nakalimutan ko na nagkape na pala ako. Nag-soft drinks pa. Ang daming sugar sa katawan. Nako. Ano, kumusta po kayo? Today is the 8th day of September. Yes, and we have 100 days, guys. 100 days na lang bago magpasko. Alright, sabi dito ni JC pa, shout out po si Elmer. Ay, bibigyan ako ng rose. Oh, sige, shout out sa'yo, Elmer. Shout out sa buong pamilya mo. Wait lang, baguhin nga natin itong background music natin. Parang hindi ko makuha yung kulitan natin eh. So eto na lang siguro muna. So yan na nga. Inaantay ko pa si DJ Luna. Akala ko aabot siya. Double check ko nga kung asan na siya. Wait lang, guys. May nagtatanong din kasi. May nagtatanong sa number ni DJ Luna kasi kinukuha siyang tawag dito. Kinukuha siyang speaking of DJ Luna, eto na pala. Oo. Akala ko naman malilate talaga ang DJ Luna natin. Oh, eto sinasend ko lang yung number ni DJ Luna kasi yung pamangkin ko gusto siyang kunin na host sa kanilang event. Andayin natin siya, guys. Nagpapahinga pa kasi 'di ba nasa third floor kami. Tapos wala namang elevator dito sa amin. So ayun. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Yung mga sweethearts natin dito sa Facebook, ha? Guys, galaw-galaw naman po tayo. Oo. Pwedeng-pwede mag-comment. Nagmumultitask ako kasi tinatanong nila yung number mo. Parang nagustuhan na nila yung mga videos na sinend ko. Ganun talaga minsan ibebenta mo yung sarili mong kaibigan. So ano na? Wait na. Anong mic?
1: Ibebenta mo ko.
0: Ganun talaga. Minsan binibenta mo din naman ako, di ba? Kaso hindi ako napipili. Ay! Gumaganon tayo ngayon. Atake natin.
1: Ay, ganda ako sa live! Oh my
0: yes.
1: God!
0: Yes na yes!
1: Oh my God!
0: Oh, ano na?
1: Ganun lang kasi. Magsisend lang ako kay...
0: Ah, sige. Gawin mo muna yan, ha?
1: Sige lang. Magsasalita pa rin ako.
0: Oo, sanay kami mag-multitask dito, guys. Kahit sa hosting, ganito yung mic sign na namin.
1: Yes.
0: Dami so, namin kinagawa.
1: Kayang-kaya natin yun, ano ba?
0: Oh, shout out.
1: Ang hindi lang namin kaya ay ang magmahal ng marami, pero kaya naming gumawa ng maraming bagay sa isang pagkakataon.
0: Di ba? Sabi nga ni Arthur Neri, isa lang.
1: Tama.
0: Shout out, kuya, sabi ni Mark Julius Giboy Sarmiento. Shout out sa'yo.
1: Shout out. Marami na lang isang stand.
0: Kaya magpabili pa tayo ni Miss Miss Bell ng cellphone stand.
1: Diba meron ka niyan yung ano?
0: Ay, umiikot yun, guys.
1: Hala, sabihin mo naman, DJ Chino, kung magulo yung buhok ko ngayon. Kasi ginanon ko lang siya niyan.
0: Di siya halata. Kulot ka naman kasi.
1: Sige, ganda-gandahan ang tag natin today. Bakit hindi ako naka-earphone ngayon, pero rinig ko pa rin yung boses ko. Ang lakas ng nasa tenga mo, ah.
0: Ay talaga, ganun talaga, damay-damay ito. Shoutout kay Rafi Kapua na umuwi pa dito sa Quezon. Ano daw? Di pa lang bumalik. Mark Julius, medyo naguguluhan ako sa'yo.
1: Ay, nawala yung... talaga sila.
0: Nawala yung background natin, no?
1: Kasi...
0: ganun talaga. May mga bagay-bagay na nawawala na yung...
1: Hay, naku, DJ Gino! Ah! Ano?
0: Ay, long time no see. Sabi ni Mr. J.
1: Hi, Mr. J.
0: Hello. Ay, Jay din po ako. Asa mo yung tinapos.
1: Jennifer Ngani!
0: Jennifer Ngani! Juday, hello.
1: Juday?
0: Yes, palaban niya.
1: Nagla-live na ba?
0: Ano bang pag-uusapan? Kanina kasi DJ Luna, I played a song entitled Mahal Magmahal. Di ba kahapon nahanap mo yun?
1: Yes.
0: Finally na pa-download na natin. At nag-agree ba kayo doon? Totoo ba na... mahal, magmahal. Oh.
1: Libre lang ang magmahal. Yes, oo. Ang mahal ay yung gagastusin mo, syempre. Hindi naman ibig sabihin na sabihin mong mahal mo na siya, eh, yun na yun. Oh, kailangan na, you have to prove it. Kailangan mag-effort ka para patunayan na mahal mo talaga yung isang tao.
0: Sana maninig yan ng nagpaparamdam sa akin na lately.
1: Oo nga, hindi lang yung puro salita.
0: Oo. Oh.
1: Kasi diba sabi nila, DJ Chino, action speaks loud than words.
0: Natumpok mo. O, oh, parang yung buhok mo lang, isang tumpok.
1: Isa, dalawa, hello.
0: Ay, dalawa pala. Sorry na.
1: Alam mo, ah, nadali kita na.
0: Oh, pero tama naman. Libre magmahal, guys. Libre magmahal. Tapos nasa sa'yo na lang kung paano mo ipaparamdam sa taong minamahal.
1: Yes, parang sa pangarap lang din yan, DJ Chino.
0: Sige.
1: Oh, libre lang ang mangarap. Pero syempre, it's all up to you kung anong gagawin mo, paano mo matutupad yung pangarap mo na yun. Yes. Diba kasi magastos din ang mangarap? Just like for example, ano, gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, syempre kailangan mong tustusan yung pag-aaral mo. Kaya mahal din talaga ang mangarap. Libre ang mangarap at the same time, mahal. Mm-hmm. Ikaw ba, DJ Chino, libre ka ba? At mahal ka ba?
0: Parang sa pangalawang tanong, parang ano? Hindi.
1: Ang lakas nga, DJ Chino.
0: Ay, malaka.
1: Kaya pala, grabe.
0: Sagad kasi.
1: Kaya pala, paglabas natin dun, wala na tayo halos, ano, marinig. Binging-bingi na pala tayo. Oo nga.
0: Nawala na. Oh. Ano ng chika natin today, guys?
1: Ayun nga, di ba? Ang pinag-uusapan nga natin ngayon ay mahal magmahal dahil nga yung request nila
0: pero,
1: kanina.
0: May mga tao din kasi na tao dito sinasabing hindi pa sila ready magmahal kasi hindi pa sila financially stable.
1: Oh,
0: kailangan ba financially stable ka para magmahal?
1: Kasi di ba, yung feelings or yung pagmamahal, hindi naman kasi yan na... pinipilit eh. Kumbaga, kusa mo yung nararamdaman. Hindi mo alam, mahal mo na pala siya. Yun nga lang, kaya nila sinasabing mahal magmahal. Kasi, what if umamin ka dun? O, di ba? Pag-amin na naman yung, ano, yung pinag-uusapan natin dito. So, what if umamin ka dun sa taong yun? Paano mo nga mapapatunayan na mahal mo siya,
0: yes,
1: di ba? Siyempre, ang gagawin mo dyan, makikipag-date ka, ganun. O, lang naman, makikipag-date ka nang wala kang pera. Kailangan, kapag magyayaya ka ng date, dapat damit lang kwartam.
0: Sabagay. Oo, pero minsan, quality moments din, hindi naman kailangang ilabas mo siya sa isang mamahaling lugar.
1: Oo, naman. Pero syempre, gagastos pa rin kayo, di ba?
0: Pero...
1: What if nag-work yung relationship ninyo?
0: Tapos siya na pala talaga yung para sa'yo, di ba?
1: Siya na talaga yung para sa'yo. Kumbaga, kahit ganun ang naging sitwasyon, kahit ganun mo siya dinate, eh, tinanggap ka pa rin niya. Ngayon, pupunta tayo sa realidad talaga ng buhay. Na pag sinabi natin realidad ng buhay, DJ Chino, ano, syempre, alam mo naman, saan ba pupunta yon kapag may sinasabi nga sila, date to marry.
0: Yes. Pupunta rin yan sa, di ba?
1: Kaya nga sabi, sa mahal ang mahal magmahal, ano yung lyrics ng DJ Chino?
0: Di ko alam.
1: Search ko nga saglit.
0: Pero anyway, habang sinesearch mo yan, shoutout muna kay Claudine Morales na nagpapashoutout dito sa TikTok. Pero minsan, ganun din ako eh. Parang, minsan I tend to, basta. minsan parang nahihiya din ako magsabi sa isang tao na gusto ko siya. Kasi feeling ko parang, Ala, parang taas-taas niya ganun. Parang minsan may insecurity din.
1: Pero what if gusto ko rin pala talaga niya, no?
0: Oo, tapos hindi ko din...
1: Usapang aminan na naman tayo ngayon.
0: Tapos hindi ko din naisip kasi na pogi naman ako. Ano naman kung mayaman siya?
1: Face kumbaga, card ano, yun. Kumbaga, it's a tie pa rin. O, diba?
0: Mm. Face card na nga. Makapal pa yung mukha.
1: Face card pa rin yun. Oo. Ito, ito yung sabi niya sa mahal magmahal.
0: Oh, ano, ano,
1: mahal
0: chika?
1: Na ang bigas, pati lata ng sardinas, sabi niya doon. Tapos kung mamahalin kita ngayon, sabay tayong magugutom. Oh, so nasa reality na lang talaga yung pantang ko. Oh, lang naman, magmamahalan lang kayo, di ba? Sabi nga sa kanta ng Eagles yata yun eh, love will keep us alive. Ganun, when we're hungry, love will keep us alive.
0: Hindi totoo yan! Hindi totoo yan!
1: Nakakain bang pagmamahal?
0: No!
1: Iba hindi!
0: Pwedeng iabot mo sa akin yung remote ng AC na.
1: Bakit?
0: Mang init, dumating ka. Oy, AC. Hindi, inaabot niyo, oh. Remote ng ilaw. Kaloka ka. Eto, ilaw na halagay dito.
1: Kaya naman palang init, naka 24 tayo. Sagat natin yan hanggang zero para magmukha na tayong jumbo hotdog. Para at least pag jumbo hotdog na tayo, kaya mo ba to?
0: Frozen ka ba?
1: Kaya na natin. Ano?
0: May naisip kasi ako sa jambat. Dok na nakakaasal.
1: Ano na naman, DJ Chino? Anong naisip mo dyan?
0: Tapos sinabi kong frozen. Eh kapag gano'n pag frozen, matigas, diba?
1: Yes.
0: Wala. Wala.
1: Totoo naman. Meron bang frozen? Sige nga, tanungin kita. Meron bang frozen na bagay na hindi matigas?
0: Sa bagay, lahat talaga.
1: Mag-isip na tayo ng bagay na kapag kanilagay mo sa freezer, eh hindi titigas kahit anong gawin mo.
0: Wala akong maisip.
1: Oh, sige. Sumagot kayo dyan,
0: ha? Tahimik yung ating 3,000 viewers sa Facebook. Anong nangyari,
1: manood
0: guys?
1: Lang kayo. Hindi kayo nanonood ngayon sa Facebook, eh.
0: Dapat pag-ingay kayo para malaman namin na andyan kayo nanonood sa amin.
1: Wow. Diba? Oh, gusto ko lang din naman malaman kung sino yung mga nanonood yan sa Facebook live natin. Siguro, DJ Chino, ano muna tayo? Commercial break na muna tayo because it's already 3:29 and the time check's brought to you by
0: Pao Di Arco, Balik Sigla, Balik PDA.
1: We'll be right back after this short commercial break.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.

nagatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: our commitment within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, video taping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert. GTX 500.
6: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
7: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
8: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
7: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin yung pulumit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
5: DTX 500!
9: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX. X500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
5: DTX500.
10: Roldan, nataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So niresitahan po ako ng doktor na maintenance pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang bato. At narinig ko itong DTX500 at Metisi na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ni-nervous.
5: DTX 500!
11: Sir, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX DTX500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX500. Maganda talaga, DTX500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
6: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Ayat sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.

0: There you have it, a song from Stephanie, a song entitled
1: Kwento Ko.
0: And the song's brought to you by
1: Clinical Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Yes, Nakalive pa rin tayo, guys, ha? Nakalive pa rin tayo sa ating Facebook page at sa aming kanya-kanyang
1: TikTok account. So, balikan natin yung topic natin kanina. Yung topic natin kanina, di ba? We're asking for something na parang, ano yun yung
0: mga, lahat
1: sa, yung nilalagay mo sa freezer na ano yung bagay na pag nilagay mo sa freezer, kahit ilagay mo sa freezer, eh, hindi pa rin siya titigas.
0: Oh.
1: So, wala tayong maisip na ganun. Pero kasi, ang sabi dito ng isa sa mga comments sa atin, si Ma'am Vanessa Castro, sabi niya, wala sigurong bagay na hindi titigas pag nilagay sa freezer. Pero may alam ako, kahit din nilagay sa freezer, titigas.
0: Oy! Meron pa kagad hindi nilalagay sa freezer, tumitigas.
1: Yes, si Gino.
0: Nakakaloka. Ano?
1: Ilalagay mo lang siya sa isang lugar. Marami! Ikaw naman, ano-anong mga iniisip nyo kasi eh.
0: Ano ba yung mga... Sige, magbigay nga kayo guys ng mga bagay na kahit hindi mo ilagay sa ref, eh tumitigas.
1: Magsasabi ako ni DJ Chino, ah. Oo. Kung ano man yung mga nasa isip ninyo, ah, ito talaga ang magpapalinaw at maglilinis ng inyong kaisipan.
0: Mm-hmm.
1: Isa na dyan, ang bagay na kahit hindi mo ilagay sa freezer pero tumitigas, semento.
0: Ay, yan. Lalong-lalo na kapag yung semento, eh, naihalo-halo mo, naikiwar-kiwar mo na yung semento, di ba?
1: Tama.
0: Lagyan na ng tubig and buhangin. Titigas kahit hindi mo ilalagay sa freezer.
1: Yes! Ito pa, DJ Gino.
0: Ano pa?
1: Tumawa si Mr. Mlock dito. Pa-shoutout man from Satfarm Qatar. Shoutout, Mr. Arak. Yes po, si Jenny yung kumakanda kanina.
0: Ang innocent yun naman, sabi dito ni Harry Potter. Talaga ba? Sige nga, Harry Potter. Magbigay ka ng mga bagay na kahit hindi nilalagay siya or kahit hindi mo nilagay or hindi mo ilalagay sa ref sa freezer ay
1: tumitigas. Ako magbibigay ako ulit.
0: Sige, nagbigay ka na kanina semento. Ano pa ba?
1: Alam mo yung ano, yung glue?
0: Ay, oo. Diba,
1: pagka yung glue, di ba liquid siya?
0: Yes na yes.
1: Tapos, kapag ka napabayaan mo sa isang tabi, tumitigas. Parang yung puso mo lang, di ba, pag pinabayaan, tumitigas
0: pag
1: din.
0: Pag napapabayaan, tumitigas.
1: Sabi ni Pogging B1, pintura.
0: Ay, sa bagay, di ba? Oo nga naman, kunwari hindi mo natakpan yung pintura, tapos tumagal, ilang araw na hindi mo natakpan, titigas talaga yan.
1: Ganun talaga, mga napapabayaan, di ba, tumitigas.

0: Ano pa, DJ Chino? Isip pa tayo.
1: Nail polish!
0: Yes! Ay, tama! Tama kasi liquid siya kapag kanilagay, di ba? Ngayon kasi, dati, kahit hindi mo siya ilagay dun sa may ano, yung, alam mo yung color blue na ilaw?
1: Oo.
0: Meron yung nail polish na hayaan mo lang siyang mahanginan, ganun, tapos titigas na siya.
1: Talaga inahayaan mo talaga, pinababayaan, tumitigas.
0: Sabi, kilaban ti ibagbagak, DJ. Isugarod.
1: Ay, nabagay yun din. Yung kanin, kunwari hindi mo tinakban, titigas yan. Oy, shout out sa mga taga-Gamu, Roland. Hello sa'yo.
0: Oh. Hello. And also, shout out to Har Ventures. Shout out naman po, DJ Luna, sabi niya dito sa aking TikTok.
1: Ito pa sabi. Oh, may bumabati sa'yo dito. Hi, Kong Renee and friends.
0: Ay, ito na naman kasi sila eh. Tingnan mo, meron bang congressman na, ano, na may ganito sa ulo, di ba? Wala.
1: Oh, pakita
0: wala.
1: Natin si Kong Renee.
0: Oh. Oh, ay, ganyan siya. Wala, di ba? Pag siya na, pag ganito mo, sige.
1: Try papayag
0: natin. Na ako.
1: Baka hindi makapasok sa Congress si Kong Renee kung ganyan yung buhok niya. No?
0: Oh, buti nga, di ba ako nag-Jenny-Jenny, nag-Megan ngayon eh. Oh, ito pa, DJ Chino. Di ba malamig ang panahon ngayon? Kahit hindi mo i-freezer ano? Yung bagay na to, talagang tumitigas.
1: Oh, ano yun?
0: Oo, mantika.
1: Ay, sabagay. Ay, kinokorrect tayo ni Kwan na, ni Harry Potter, sabi niya, nagda-dry po yun, hindi daw tumitigas.
0: Yung alin?
1: Kunwari yung pintura. Tumitigas ba rin siya, babe?
0: Oo nga, kapag
1: pag nag-dry na siya, tumitigas na siya.
0: Yun.
1: Kaloka ka.
0: Oo. Eto si Wondrous Tico de Vera, good PM DJ, happy birthday to my sister Virginia. V. Ortega, thanks po DJ and God bless. Yes. Shout out and happy birthday. Dahil birthday mo, kakantahan kita ng birthday song. I wish you happy birthday. Happy birthday. Para maiba, di ba?
1: Yun na yun.
0: Oo, yun na yun. Gusto mo ba ng buo? Sige, para sa mga may birthday ngayon. Oo, speaking of birthday, yes, para rin ito sa mga kapapanganak at maipapanganak pa lang din ngayon. Sige, kantahan natin sila ng very short birthday song.
1: Oh, oh,
0: you don't
1: sige,
0: need
1: sige,
0: to
1: sige.
0: Play that one, DJ Chino.
1: Okay.
0: Kasi I'll be the one to sing kasi ako ay bidabida ngayon.
1: Go, ilaban mo yan.

0: Happy birthday, guys!
1: Baka naman, baka naman, iparamdam niyo pa sa amin na birthday niyo today.
2: Oo nga, kahit pansit lang, oh.
1: Oh! Pwedeng-pwede yan. Oh, what if may lumpia pa, diba?
2: Ay, oo, syempre. Pero alam mo ba, DJ Chino, hindi na daw ngayon pansit ang pampahaba ng buhay. Nagbago na.
1: Ano na?
2: Masamang ugali.
1: Sabagay.
2: Ano kasi, di ba sabi nila, pag masamang lamo, mahirap mamatay.
1: Sabagay. May mga kilala talaga ako na oh, buhay na buhay pa. Uri, nagagalas na ugali na si Kaya.
2: O, ewan ko ba sa kanila, no? O, ito ba, meron pa tayo, may hugot line na naman tayo dito.
1: Ano sabi?
2: Buhay estudyante nga naman, minsan mahirap, minsan masaya, pero saan ako lulugar kung wala na siya? Hala! Bakit parang ang layo naman sa pagiging estudyante noon, di ba?
1: Estudyante na heartbroken niya.
2: Hugot lines kasi ang pangalan niya sa TikTok.
1: Oo, pinapanindigan niya.
2: Another comment here from JTD.
1: Ano sabi niya?
2: Hindi naman labo mata ko dito kasi medyo mas malapit na ako dito, ah. DJs, my heart never hardened even if you put in the coolest part of the world.
1: Mabait to. Pusong mamon.
2: Yes, ako ang nagturo sa kanya ng kabutihang asal.
1: Talaga ba?
2: So you have to thank me for that. Diba nga? Ayong mga kaibigan ko, dapat nga magpasalamat kayo sa akin. Kasi kung hindi dahil sa akin, baka masasama pa rin ugali nyo ngayon.
1: Okay.
2: Ayaw nila maniwala, no? Bakit mabuting tao naman nakuha? Balik tayo, DJ Chino, sa topic natin.
1: Ay, may topic pala.
2: Oo, kasi may comment dito kanina. Ang sabi niya ay balakubak daw. Tumitigas ba?
1: Minsan.
2: Ako, hindi ko sure.
1: Oh, minsan. Pag masyado lang makapal, tanggalin mo kasi. Maligo-ligo ka din.
2: Kaya nga, bakit kasi? Ba't kasi hindi naligo, o diba? Ito pa, yung asukal daw na natutunaw, tapos ano, tumitigas. Ah, parang alam ko yun. Alam mo yung tanghulo?
1: Oo.
2: Ay, kayo at tumatanghulo kayo ngayon, ha? Oh, sige pa, mag-comment pa kayo, guys.
1: Kaya natin to.
2: Meron nga pala akong gustong batiin kasi birthday niya ngayon.
1: Oh, sino? Sinong...
2: Hoy, alam mo ba, DJ Chino, September 8, birthday ni Mama Mary.
1: Oh!
2: Yes. Pero di ba dapat walang pasok pag ganun?
1: Di ko alam.
2: Ano ba? Hindi ba siya one as holiday? Oh, pero yun lang, happy birthday po. Bigla tayo.
1: Gusto mo ba siyang batiin in person?
2: Wag na, sa kanila. Okay na yung nag-wish tayo ng happy birthday sa kanya ngayon. Mm-hmm. Oh, ano pa, DJ Chino?
1: Eto, yung ginamit nila dito, di ba? Tumitigas yun. Kapag... yung alam mo yun, yung may star, may umbrella.
2: Ay, oo. Yun nga yun. Yung
1: ay, yung sugar.
2: Ang OA. Tama, ang galing mo naman dyan ni JJ, no? Ito pa, meron pa silang sinabi dito.
1: Ang sabi?
2: Parang nasabi din ng mga kwan natin to.
1: Ibang
2: correction fluid.
1: Ay, oo.
2: Masyado silang, ano pa, di ba? Masyado silang seryoso sa buhay.
1: Tawag natin niya, snow pink.
2: Mali! Ito pa, varnish.
1: Yes,
2: yeah,
1: naman.
2: Varnish.
1: Sabi din dito ni Poging B1, ay, parang gusto ko nung makilala. Sabi niya dito, kape din daw, tumitigas. Kapag, sa bagay, oh.
2: Ay, oo.
1: Kunwari din mo yung naisara yung lagayan ng kape. Ay, yung powdered coffee.
2: Oh, titigas talaga yun. Mamumuo siya.
1: Yes na yes.
2: Yes. Mamumuo! Tapos, another one here. Ano pa ba yung mga nandito, ano? Yung kandila.
1: Yes!
2: Di ba yung ano natunaw na kandila? Kahit hindi mo yung ilagay dun sa freezer or sa ref, titigas talaga siya. Sa pagtigas naman ng usapan natin dito. Marami actually, DJ Chino. Basta naiwan. Basta iniwan sa isang sulok, ganun. O kaya pinabayaan.
1: Ako lang siguro yung iniwan na napabayaan na hindi tumigas. Tinalo yung sarili. Bakit?
2: Dali, meron akong sagot dyan pero bawal.
1: Ay, nako!
2: No! Ito pa, maling desisyon daw.
1: Maling desisyon.
2: Oo, tumitigas ang ulo pagkatapos.
1: Yeah. Sabagay, oo.
2: So talagang mga listeners natin, ano. Sabi din ni Ma'am Vanessa, ang dami, di ba? Pero may isa kayong di masabi.
1: Ay, nako.
2: Manood ka sa TikTok live namin kapag hindi kami naka-live sa Facebook. Sasabihin namin yun lahat. No filter.
1: Ang ganda ng boses mo, DJ Luna. Kumanta din ako,
2: sige,
1: Mami Pash.
2: Kanta ka nga.
1: Sumabay ako kanina, Mami Pash.
2: Sige, kanta ka nga. Kakanta si DJ Chino ngayon. Yung ano, yung Chinese.
1: Ayoko.
2: Sige na.
1: No, bang mag-unfollow itong mga ilan kong followers?
2: Sige na, yung Chinese.
1: No, 3:51 na guys. Ano na ganap natin ngayon?
2: 9 minutes pa naman.
1: 9 minutes pa, oo. Oh, oh.
2: So, sino bang mga magpapa-shoutout dyan? Mag-comment na kayo, diba? Kapag ka marami kaming sinasabi dito, comment kayo ng comment. Pag wala kayong ming masabi dito,
1: hindi
2: ano, hindi kayo nagko-comment. Dapat ganun. Dapat yun yung time na marami din kayong iko-comment sa amin. Okay? O, ano pa yung mga pan nila dito? Ah, meron pala dito ang comment kanina.
1: Anong
2: sige, basahin ko na lang. Mabalin, nagpa-shoutout, ma'am. Sika lang, tiburi, tek-tekken, akot-akot. Dito'y pusok.
1: What's... Ako,
2: I don't know. I'm also an Ilocana, pero ano. Hindi ko siya gets.
1: Parang alam ko yung akot-akot, parang gamot yun kung may Becky ka. Oo. No,
2: Becky.
1: Dati...
2: Gamot sa Becky.
1: Gamot sa Becky.
2: Tampa-reset ba yan?
1: Iba. Ibang Becky yun. Mali. Luna, sumama ka na. Iba, yung alaala mo yun yung parang clay siya na pinapasukan ng mga insekto, yun yung akot-akot. Tama, diba guys?
2: Sige, oh, sabi mo yan eh.
1: Agas ti gabi.
2: Becky kasi.
1: Becky kasi siya sa Tagalog, oh, diba?
2: Akala ko pampareset yun.
1: Di sana, nagka-Becky din naman ako dati. Di sana, na-reset na ako.
2: Di na ba pwede?
1: Huwag nang mangyayaring factor reset.
2: Kahit may manghingi lang naman sa'yo ng donation para...
1: Ay, hindi.
2: Ayaw ko rin. Sige. Sayang naman daw yung lahi mo.
1: Kaya mo na, oo.
2: Ito pa. Nasan na ba yun? Saglit lang, hindi ko na mahanap yung kanyang ano kanina.
1: Yung
2: hugot line niya kanina. Pero basahin ko na lang kung shoutout, pa-shoutout ni Shomai. Shoutout po kay Janine Vesbal. I regret not being honest with you about how I truly felt. Kaya nga sabi ko, diba? Kung may nararamdaman na talaga kayo para sa isang tao, aminin nyo na.
1: Oo.
2: Kasi nga, you'll never know if you... you'll never know kung hindi mo susubukan. Paano mo malalaman kung gusto ka din niya, kung may pag-asa ka rin sa kanya, kung hindi mo naman aaminin sa kanya, diba? Masakit yun kapag dinecline niya or kapag sinabi niya sa'yo na, sorry, kasi hindi naman kita gusto hanggang magkaibigan lang tayo. Ganon. Pero at least, alam mo, hindi yung umaasa, hindi ka na mag-overthink. Ulit na lang namin sinasabi
1: to. At saka, consequence yun ng pag-aamin mo. Kasi pag umamin ka naman din, luluwag yung loob mo. Makiklear yung mga what if.
2: Diba? Para kang nabunutan ng tinik.
1: Tapos, kapag sinerte ka pa, mali mo, pares pala kayo nang nararamdaman.
2: Oh, naghihintay lang din pala siya sa'yo, di ba? Parang itong si Shomai.
1: Naramdaman kayong sinabi niya na may maganyan din kasi. Hindi ako umami. Tapos, narealize ko lang nung wala nang kakataon.
2: Yun na. Hanggat meron pa tayong pagkakataon, DJ Chino, na umamin sa isang tao, lalong-lalo na kung parehas naman kayong available, lalong-lalo na kung parehas naman. Kung alam niyo sa sarili ninyo na may pag-asa kayo, aminin niyo na. Kasi sabi niya, instead, I hid behind excuses because I was scared. Aww.
1: Well, being scared is actually part of our life. Pero, minsan kasi, kapag hindi ka natatakot, hindi ka mag-grow.
2: Yes.
1: Kapag pinupush mo yung sarili mo sa labas ng comfort zone mo, mas mag-grow ka.
2: Tama.
1: Minsan mag-glow.
2: Kanila, na nutrition man, tapos na rin ang born ng wika, DJ Chino. Pero sabi nga nila, di ba, do it scared.
1: Oo.
2: Lagi naman, di ba?
1: Oo.
2: So, try lang ng try. Sabi nga ni Christian Carrick, Marig. Sabi niya dito, good afternoon DJ Chino and DJ Luna. Biglang gumanon na lang, ano. And tama ka dyan, DJ Chino. Ala?
1: Ala talaga, may tama ako.
2: Wala siyang mali kasi may tama siya.
1: Paano sasabihin kung torpe nga ni, sabi dito?
2: Ayun na, kaya nga kami nagbibigay ng words of encouragement para sa inyo, di ba? Para kung torpe kayo, hindi ko alam.
1: Parang ganito na lang yan. Magbigay tayo ng example. Minsan, di ba, kapag kayo ay nagpapa-interview para sa isang trabaho, kakabahan ka. Pero, kung umurong ka, kung hindi ka nagpa-interview or umattend sa interview mo, wala ka ng chance, hindi mo malalaman kung matatanggap ka kasi nga, hindi ka nga pumunta. Pero kapag umattend ka, kahit kinakabahan ka, magkakaroon ka ng chance.
2: Oh, at least you tried, diba? Hindi yung lagi kang mag-hesitate for your feelings. Para dun sa gusto mong sabihin, sa gusto mong gawin. Parang sa mga champions lang din yun sa mga singing competition, ano? Hindi naman sila magiging champion doon, hindi sila mananalo doon kung hindi nila trinay. Diba? Ay, part naman talaga kasi ng buhay yung mananalo ka, matatalo ka. Bilugang mundo, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, ganon. Sabi nga nila, hindi araw-araw Pasko, pero malay mo, di ba? Sa pagkakataong ito, pag umamin ka sa kanya,
1: makukulong ka. Ibang pag-amin pala.
2: Ibang pag-amin yun. Sabi ni Siomay, and ayun, may BF na siya today, pero still, I'm happy for her.
1: Okay lang yan, Siomay. Oh, ganyan talaga, maging masaya ka nalang para sa kanya. Iba, Patricia Jane Ramos na nagpapashout. Ganyan din ako, kasi masaya ako ngayon. Kahit masaya na sa ibang tao yung mga ex ko.
2: Para, ganun naman talaga,
1: para naging bridge nga ako, para makilala nila yung, diba? Oh, para makilala nila yung tsaka, partner nila ngayon.
2: Tsaka mas ano, mas maluwag nga sa pakiramdam yun kapag ka masaya ka for them.
1: Oo.
2: Diba?
1: Kaya sabi ko, piliin nyo lagi maging masaya.
2: Always choose to be happy. In English ko lang yung sinabi niya. Kasi nga, happiness is a choice. Sige, kung magmumukmuk ka dyan, anong mangyayari sa buhay mo? Diba?
1: Mahagard ka, tapos stressin mo yung sarili mo.
2: Nakakapangit yun. So, just be happy.
1: Yung stressin mo yung sarili mo, tapos di ka na maganda, tapos stress ka pa, ano na?
2: Ito pa, oh, meron siyang gustong itry dito, si Siomay, oh. And I'm thinking of courting her sister.
1: Hello? No!
2: Ano, para mapalapit ka sa kanya, ganon.
1: Siomay, ako na lang.
2: Ako na lang daw.
1: Ako na lang, Siomay, wag na yung kapatid niya. Ba't pa yung kapatid niya kung pwede naman si DJ Chino?
2: Siya na lang daw.
1: Pinilit yung sarili.
2: What if DJ Chino, ano, umamin ka sa isang tao? Sorry, ah. Tapos sabi niya sa'yo, sorry, hanggang friends lang talaga tayo.
1: Okay lang yun. Oh.
2: Tapos,
1: alam mo
2: tapos
1: na.
2: Tapos pinilit mo siya. Pinilit mo siya na ano. Ay, hindi. Gusto ko more than friends. Ganon.
1: No!
2: Okay, sige. Pinsan na lang kita. At least more than friends for rin yun. Okay. Gusto mo yun. Ay, bet. Sabi niya, ala. Bet daw niya.
1: Ay, talaga ba?
2: Yes,
1: from
2: bet na bet.
1: From now on tayo na.
2: Kayo na daw ni DJ Chino. Paki-add na lang siya. Ang pangalan niya sa Facebook ay Jennifer.
1: Yes, Jennifer. Oh, ano na
2: ay,
1: guys?
2: Bakit ganun? May ano? Triple backup detected. Ala.
1: Ano daw?
2: Hindi ko alam. So it's already 4 o'clock, kaya ngayon pa lang, magpapasalamat na kami sa mga nanood ng aming live. Sa live niya, sa live ko, at sa Facebook live namin. Maraming salamat po. And Samira, this has been your kabugarong Dos Joking On Air, DJ Luna.
1: And I'm your chinitong DJ, DJ Chino, mga sweethearts. Mag-ingat po kayo. Enjoy the rest of your day. Get well soon.
2: At sana naman mapagaling na or gumaling na ang inyong mga pusong sawi. And yes. Happy birthday.
1: Yes, huh? Happy birthday po sa inyo. Bye-bye!
2: Yeah!
1: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KVP. Good afternoon, the time now is exactly 4 o'clock. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix, best hits. Today's best mix.
3: 97.7, where we play your music your way.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Bootle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbawas.
8: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
9: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. DTX 500.
12: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 74 years old. Ito ang aking
16: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
17: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. siguro 110% na dako kayo siya o impact.
18: 70 na ako next year.
19: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
20: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung na-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Noong time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit na po ako, nagkakaroon na ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon na ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpa-pop yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kuaming magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ay, ito nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong tinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
21: It's the Supercharger Show! Let's start the party! 3, 2,

0: Kira Mark DTX 500 Arawara Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

Song from Ben and Ben called Lang Yang Pag-ibig. You're still tuned in here. It's V97.7, today's best mix. That song's brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para M Extraordinary. Grabing awitin naman nito, ano? Talagang sasabihin yung Lang Yang Pag-ibig. Yan! Bakit nga ba kasi tayo umiibig at nagmamahal? At syempre, bakit naman kasi kayo nagpapangako nang hindi nyo naman tinutupad dun sa tao, di ba? Talagang masasaktan yan, oo. Sabi pa nga niya dito, ikaw ang pinakamatamis na pagkakamali. Tagos na tagos ang awiting ito para sa mga sweethearts natin na nakikinig ngayon at pauwi sa kanilang mga bahay. Kaya habang kayo ay pauwi kayo muna ay mag-relax kasama ko, okay? Saka maulan na naman ngayon eh. Hindi lang it's been raining in Manila. Hindi lang puro ganon. It's actually raining in Santiago. I don't know if it's raining right now, ha? Kasi hindi ko naman makita kung anong lagay ng panahon from here dito po sa loob ng DJ's booth. Pero kasi, usually kapag ganitong hapon, kapag ganito na, ano na, paggabi na, eh talagang bumubuhos ang ulan. Pero sana wag namang umulan ng sobrang lakas. Kasi kahapon, paambon-ambon pa yun eh. O tsaka ano, sweethearts ha, dahil nga tag-ulan na ngayon, huwag niyong kalilimutang magbaon palagi ng payong. Protection din yan. Protection yan sa ulan at sa init ng araw, oo. At syempre, protection din sa sakit. Sakit, I mean ano, hindi yung sakit dahil nasaktan ka dahil nagmahal ka. Oo, hindi na natin magpo-protectionan yung mga sarili natin sa mga ganong bagay. Kasi nga, hindi naman din natin mapapredict kung ano ang niisip ng ibang tao, gano'n. Kung totoong nagmamahalan ba talaga kayo. Pero at least, mapaprotektahan ninyo yung sarili ninyo sa sakit na magiging dulot kapag kayo ay mauulanan. Mauulanan ng ulan. Mahirap yon. Mahirap po ang magkasipon at ubo. At syempre ang lagnatin. Kaya mag-ingat po tayong palagi at ayun nga, magdala ng payo. At syempre magdala din po kayo ng mga alcohol ninyo. Ang dami ko namang paalala. Samantalang ako, hindi nga ako inaalala. At dahil maulan ngayon, I'll be giving you our next song. It's actually a song from Lola Amor. It's a song called Raining in Manila. Back to back with a song from Sunkissed Lola, Why Toyota. Here at Sweet on 7.7, today's best mix. Enjoy this one because this song's brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para M Extraordinary.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.

0: ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Disadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. Disadeco Memorial Homes and Chapel. Disadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Disadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
5: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
4: Ilang taon po kayo?
5: 44 na po.
4: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
5: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
4: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
5: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
4: Bionic Capsule?
5: Opo.
4: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
5: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
4: Okay. Salamat, ma'am, ha.
6: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alifa Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30 and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: size ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinili sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: The Super Charger.

0: There you have it, the song from Abel Marian, mga singer, sa song titled Sigurado. And this song is brought to you by Crab Cravings, the regional only crab in the city. Nabubulol pa nga ni, oo, diba?
1: Nakaloka!
0: Ganito yung matugtugan kapag ganitong maulan, tapos makulimlim. Lungkot-lungkutan tayo, be. Sakitan tayo. Alright, anyway. Kidding aside, it's actually time for us to say goodbye for today's edition of the Supercharger Show, mga sweethearts. Dahil susunod na po ang ating paboritong DJ Nathan. On behalf of DJ Luna, papaalam na po kami. She's still here. Nasa restroom lang. A restroom! Sige, powder room na lang. Arte ng arte, nakakaasal. Anyway, ingat-ingat po tayo, mga sweethearts, lalong-lalo na po sa mga kasalukuyang tinatahak ang mga daanan. Lalong-lalo na yung mga nagdadrive. Oh, mag-ingat kayo. Alam kong hindi kayo iningatan, kaya kayo na mismo yung mag-ingat sa sarili nyo, ha? Madulas kasi yung daan, guys. So, syempre, konting pasensya. Oo, konting pasensya.

ng Radio Garden. I-type lang doon, Sweet 97.7 FM, Santiago City. Mapapakinggan mo na po yung, ang iyong mga paboritong DJs. O, eto na, andito na si DJ Nathan. At dumating na early bird pa rin kahit maulan, di ba? Early bird catches! Kayo na magtuloy. Mahilig naman kayo magtuloy-tuloy ng mga kwento na ganyan. For the issue. Anyway, oh, eto na po. Once again, susunod po si DJ Nathan sa kanyang programang Night Ride Mix from 6 p.m. until the hour of 10. Samahan po natin siya. Ngayon pa lang, pwede ka na magpadala ng iyong mga pagbate. Pa-shoutout. Yes, ipa-shoutout mo na yung ma-deserve na deserve. Ipa-shoutout dyan. Tapos kung meron kang song request na bagay sa panahong ito, hindi alam mo na. Just send a text through our text line 0936-322-6700. This has been your chinitong DJ, DJ Chino, mga sweethearts. At syempre, yun nga, andito pa rin ang ating kabugerang tishyaki on air. DJ Luna, babay na po. Enjoy the rest of your day. Pinagbabala tong man. Ito na, let me give your next song. A song from Elder James Ray. A song entitled, I Think They Call This Love. Once again, this song's brought to you

0: Pilis mag GTX 500. Mabibili sa mga butik GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sodeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
5: Taga-san, sa Porubis Crino po. Dok.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa my unit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balit-alipat yung sakit, tapos dito sa tuto, dito sa tuto ng balita, kinsan, may hirapan ako huminga pa ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So, anong ginamit mong gamot ng bionic nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa, yun ang gamit ko.
4: So, anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa bionic, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ko.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So, yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
0: We

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.
3: I will survive without you.

0: DTX 500 lagi kebuhau gutu at lagi na ihi tuwai sintoma ng toya pilis mag DTX 500 ka may ampalaya extra na sa gana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level iwasan ang toya pilis mag DTX 500 mabibili sa mga butik DTX 500
1: ako si Renato na diagnose ako na may diabetes mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin nung sinubukan ko ang DTX 500 bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin epektibo talaga ang DTX 500
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 24 years old. Ito ang aking
10: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Hindi na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako ng mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discovered na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concern siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube, tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then review ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nafe-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee. example ko, which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap sa yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
15: Let's get back to the music.
16: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
5: Yung pagbabawas.
4: Ice cream ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
8: DGX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
12: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swabe yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalula.
13: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, the Sadeco Memorial Homes and Chapel, the Sadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sadeco Rice, the Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang the Sadeco.
13: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
14: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sadeco.
13: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
18: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day
17: for a healthy family. Layunin
19: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
20: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
21: Nationwide.
20: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
21: Sa buong Pilipinas.
20: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
21: Testimonya,
20: patotoo,
21: karanasan,
20: maging mga katanungan
21: sa pag-iinom at paggamit
20: ng Rice Herbal Products.
21: Ito na ang inyong lingkod
20: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
21: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang doon na nagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating malalang doon. At din siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

At syempre pa, mga kaibigan, ang ating naman, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Kwentuhan tayo mga kaibigan, tawag na sa 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa adi po namang programa.

Siyempre ba mga kaibigan, dyan po sa nagtatanong sa atin na dyan po sa Bogo, Cebu, Bogo, Argao, Cebu, dyan po meron tayo dyan sa RML Pharmacy, R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Doon po siya nagtatanong sa atin mga kaibigan na tungkol po doon sa kung saan mabibili yung ating rice coffee. Diyan po sa Bogo, Cebu, RML Pharmacy. At diyan po sa R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Diyan po tayo pwede makabili po mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

Kung may mga katanungan po kayo, mga kaibigan, na nais po ninyong ibahagi po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun, na maibahagi po ninyo yung inyo po namang mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tayo pinapapakinggan dyan sa radyo natin na Buwak Marinduque at dyan po sa FMR Kamsur. Maraming maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakatabay po naman dyan sa atin.

Pwede mo tumawag sa ating mga programa 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede po ninyong tawagan sa ating mga palatutunan. Eto, isang katanungan po galing po naman sa ating Facebook account, Rice Brand. And then syempre mga kaibigan, yung mga nagtitext po sa atin. Sabi dito, bukod po Kuya Boy sa pag-iinom ng rice coffee, ano ba po ang pwedeng gawin para mas mapabuti ang kalusugan ng aking katawan? Simple lang naman po yung sinasabi natin na lagi nating sinasabi sa ating po naman programa na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, sabayan po natin ng balancing pagkain. Yung tawag dito, yung tamang pagkain po mga kaibigan. At the same time, yung pag-i-ersisyo, napakalaking bagay po noon sa ating po namang kalusugan. Ano po? Dahil po naman na ibibigay po nitong kagalingan sa ating po namang katawan. Kasi napakahalaga nga po, sabi nga po natin, yung pag-exercise sa araw-araw po nating buhay. Sa halip na tumambay lamang sa bahay at magbabad sa mga gadgets po naman, sa mga cellphone, sa mga tablets, o kaya sa computer, ano po. At yung panunood ng telebisyon, bakit hindi bigyan po natin ng oras yung pag-exercise? Particular na po, yung tugon po naman, o kaya bigyan po natin ng focus yung cardiovascular exercise po natin mga kaibigan. Ang pag-exercise po, sabi nga natin, kasabay ng pag-inom po ng ating rice coffee ay napakahalaga sapagkat na nakakatulong po ito ng, para mapanatili po nating masigla at gumagana ng husto ang puso at baga ng isang tao at maiparating po sa buong katawan yung oxygen ano po ng mas maayos, mas mabilis at mas epesyente. O kaya mas efficient po mga kaibigan. Ang pagkakaroon po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, pagkakaroon daw po ng sapat na oxygen sa buong katawan ay mga maaaring mga hulugan ng kasiglahan po ng ating po namang katawan, kagandahan po ng ating kalusugan. Ngunit mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, ano po, bukod po sa mga naitutulong nito sa kalusugan ng katawan, sabi po ng mga nababasa po natin, maaari din po itong mas palakasin yung kumpiyansa ng isang tao. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan po, dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, sabayan pa ng magandang ehersisyo, ay kadalasan pong may mataas na self-confidence o kumpiyansa sa sarili na mahalaga rin sa pakikisalamuha sa kanyang lipunan na ginagalawan. Makatutulong din daw po itong sa usapang ekonomikal ang pagiging malusog at yung tinatawag nating in shape ano po ng isang tao dahil napapanatili daw po nito yung normal na timbang dahil sa regular na pag-exercise hindi na kinakailangan pang gumastos pa ng para po sa mga damit kung sakaling hindi na magkasya yung mga lumang damit dahil karagdagang sukat at timbang. Ang mga pantalon mananatiling kasya sa mahabang panahon at yung mga paboritong damit ay mananatili pong maayos na nasusuot. Sa huli, dapat po nating tandaan na ang pagkakaroon po ng malusog at masiglang pangangatawan ay makapagbibigay po ng tamang kaligayahan po sa ating po namang buhay.

Maaari po daw natin, mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral na simulan yung pag-exercise sa simpleng paglalakad lamang o yung pag-jogging sa umaga. Bigyan ito ng sapat na oras sa umaga o kaya naman sa hapon o kahit anong oras kung kailan nararamdaman na pinaka-aktibo po yung ating katawan. Kung may sapat pang oras na natitira sa isang araw, bakit po hindi pumunta sa isang gym? Ano po? At magpapawis kahit isang oras lamang. Maaari namang magbisikleta o kaya na may lumangoy kung mayroon daw pong pool o nakatira po malapit sa ilog o sa dagat. Bukod daw po sa mga ito, ano po, ang paglalaro po ng sports ay isa sa pinakamahusay din na ehersisyo. Ang pag-akyat sa bundok o kaya yung paglalaro ng basketball ay isa pong halimbawa po, mga kaibigan, ng epektibong exercise. Ngunit sabi po sa pag-aaral, mga kaibigan, kung sa tingin daw po ninyo ay wala kayong oras na magpunta sa gym o kaya makapaglaro ng sports, bakit hindi daw po subukan na maglakad lamang kung kaya naman imbes na sumakay ng mga sasakyan?

Kasi daw po mga kaibigan, ang pagiging tamad sa pag-exercise ay kawalan o kaya yung kawalan ng aktibong pamumuhay ay hindi makabubuti. Maaaring bumigat ang timbang at maging mas lapitin po ng mga sakit. Kaya po sa pagiinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng pag-eersisyo. At bukod po sa pag-ehersisyo mga kaibigan, dapat po may balansi po yung ating po namang mga kinakain. Balanse at kumpleto po dapat habang tayo po umiinom ng ating rice coffee, balanse at kumpleto daw dapat po yung ating po namang pagkain. Napakahalaga po kasi nito mga kaibigan, ano po, para mapanatili po yung magandang kalusugan po natin. Sa pamamagitan din po nito, maibibigay po yung husto at tamang nutrisyon na kinakailangan po ng katawan upang gumana ng maayos at tumagal sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Bakit po mahalaga yung pagkakaroon po ng balansing pagkain sa araw-araw? Ang bawat bahagi daw po kasi ng ating katawan, meron daw po yung iba't ibang pangangailangan para gumana ng maayos, epektibo at saka pang matagalan. Halimbawa, yung mga buto daw po natin mga kaibigan, kinakailangan daw po nito yung tuloy-tuloy na supply ng mineral na calcium upang mapanatiling matibay at matatag. Ang atin naman daw po mga kalamnan naman ay nangangailangan ng sapat na supply ng protina para mapanatili naman yung malakas at maisaayos po yung nasirang bahagi dahil po sa araw-araw na gawain po natin. At sabi po sa pag-aaral, kung hindi daw po maihahatid sa katawan ang mahalagang sustansya na makukuha lamang po kung balansi ang kinakain, maaaring pumalya sa pagganang ilang bahagi po ng ating katawan, mas mabilis mapagod at magkaroon po ng mas mataas na panganib ng pagkakasakit.

At ang pagkakaroon daw po ng balansing pagkain, mga kaibigan, ay nagmumula sa pagpili po ng mga pagkaing mayaman sa mahalagang sustansya. Kaya po, bukod po sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, mas mahalaga, okay, mahalaga din po na nakukuha po natin yung balansing pagkain po natin, yung vitamina at mineral kasabay po nito. Dapat din pong iwasan o limitahan yung mga ilang uri ng pagkain na makakasama naman sa ating kalusugan. At alam daw po natin yun kung ano daw po yung mga nakakasama po sa atin. Sabi po sa pag-aaral, tayo po mismong mga tao, ano po, individual, ay alam natin yung mga nakakasama sa atin. Kaya lang tinatalo tayo ng tawad. Yung pong sinasabi natin, hindi naman yan, umiinom tayo ng gamot, wala naman to. Kahit kumain ka ng kumain ng ganyan, may gamot naman. Yan daw po yung nakakasira po sa atin. Kasi kahit po alam nating bawal yung pagkain na yon, kinakain pa rin natin. Hindi lang natin tinitikman, kundi talagang inuulit-ulit po natin. Kaya po nasusobrahan tayo at dun po lumalagapak yung ating po namang kalusugan.

Ngunit ano daw po mga kaibigan, yung mga uri ng pagkain na siya pong pupuno sa balansing pagkain na kinakailangan po natin sa araw-araw. Ito na yung lagi natin sinasabi mga kaibigan, bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po mag-focus tayo sa gulay. Ang gulay po mga kaibigan, syempre, alam naman natin yan at base din po sa mga pag-aaral, ang pangunahing pinagkukunan po ng mahalagang bitamina at mineral na kinakailangan po ng ating katawan. Kaya nga po lagi po naming sinasabi ng inyong lingkod na mag-focus tayo sa pagkain ng gulay. Piliin daw po natin yung mga berde at mga madadahong gulay sapagkat ang mga ito po ay pinakamayamang mapagkukunan ng sustansya kasabay po ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Hindi lang po masustansya mga kaibigan itong mga gulay na to. Ang iba po mga kaibigan ay mas mura po sa ibang mga pagkain. Ang iba pa nga libre. Ano po, nandyan lang po sa bakuran po natin.

At bukod po sa gulay, mga kaibigan, sabi pa po sa pag-aaral, at alam naman natin ito, mga kaibigan, ang mga prutas po ay mayamang mapagkukunan din ng mga mineral at bitamina na mahalaga sa ating po namang kalusugan. Kung hindi po makakakain ng gulay, piliin na lang po yung prutas pagkat ito po ay mas katanggap-tanggap na lasa. At gaya po ng gulay, mga kaibigan, mayaman po sa bitamina at mineral ng mga prutas. Ganun din po daw, mga kaibigan, yung mga butil ng kanin, mais at harina na panggawa ng tinapay. Yung mga pangunahing pinagkukunan po ng carbohydrates na mahalaga naman para magkaroon tayo ng enerhiya sa araw-araw. Huwag kang liligtan po yung pagkain ito upang tumagal sa matinding hamon ng buhay. Siyempre pa, isa sa pinakamahalagang nutrisyon na kailangan din po ng ating katawan sa araw-araw ay ang protina. Ito po yung tumutulong sa paglago at pagsasaayos ng mga nasirang kalamnan na ginagamit po natin sa araw-araw po, mga kaibigan. Makukuha po ito sa mga karne, beans, itlog, tokwa at iba pa.

Siyempre pa mga kaibigan, gatas daw po. Ang pag-inom daw po kasi ng gatas at pagkain ng mga produktong yari po dito, gaya po ng keso at yogurt, ang pangunahing makapagbibigay naman ng mahalagang mineral na calcium. Ito po ay kinakailangan ng buto upang manatiling matibay.

At syempre, kailangan din po ng isang mahalagang mantika, kinakailangan ng katawan, ang ilang uri po ng mga mahalagang mantika upang masipsip ng katawan, ang ilang uri po naman ng sustansya na fat soluble o mahalo lamang po sa mantika. Ngunit lagi pong tatandaan na piliin lamang yung unsaturated fats na kadalasan pong makukuha sa halamang gaya po ng olive oil at mamantikang prutas gaya po ng abukado.

Kaya dapat po mga kaibigan, focus tayo sa gulay at prutas. Kasabay po ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi ang masamang epekto po ng kawalan ng balansing pagkain ay yung pagiging sobrang mataba o obese. Yan po yung pangunahing epekto ng kawalan ng maayos at balansing pagkain sa araw-araw. Maaring malapit din sa ilang malulubhang sakit gaya po ng stroke, sakit sa puso, alta presyon, diabetes at cancer kung magkukulang po sa mahalagang sustansya ang mga kinakain. Sa atin po namang rice coffee mga kaibigan, dahil po naman sa gana po ito sa nutrisyon, yun po yung lagi po natin sinisigaw. Yung atin po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 at yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil po sa taglay po nitong sapat na nutrisyon, nakukuha po natin mga kaibigan yung nutrisyon na yon na siya pong kinakailangan po ng ating katawan sa araw-araw. Malaking bagay po ito mga kaibigan kung ito po ay atin po namang aaraw-arawin. Sa kadahilanan po mga kaibigan na napakarami pong benepisyo ang makukuha po natin kapag tayo po ay tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee na siya pong kailangan po ng ating katawan mga kaibigan.

0: Kaya po naman sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, dapat po masimulan na po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Dahil makakatulong po ito sa ating po namang kalusugan. Sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating po namang katawan sa araw-araw. Basta po mga kaibigan, hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po mga kaibigan, ang spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Diyan po sa karton na yan, mayroon pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. At mayroon pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee mga kaibigan. At yun namang nagaanap po mga kaibigan ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Hanapin po ninyo mga kaibigan. Yung kulay dark brown na karton mga kaibigan, meron po yung 10 sachet sa loob. At kagaya po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1, napakaganda rin po ng epekto po nito sa ating kalusugan at napakasarap pa. Araw-arawin din po yung pag-iinom po nito at napakalaking tulong po nito sa ating po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampagaling ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
9: Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
8: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
10: Madalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Oh, yes!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Mix 97.7 now turns the music back on.
3: Overload. Pleasure overload.
2: Here it comes.
4: Great.
2: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Sweet 97.7. Sweet 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Today's best mix. Best mix. Today's best mix.
0: 97.7.
3: Where we play your music your way. All day, every day. Not stop.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
9: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
11: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
12: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
11: GTX 500, bibili sa mga butika.
13: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
14: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
15: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
16: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
17: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
18: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mix 97.7 now turns the music back on.
20: Overload. Pleasure overload.
19: Here it comes.
21: Great.
19: Mix 97.7. best music.

0: Sweet 97.7.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butik.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DGX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DGX 500.
2: DGX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DGX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7. Today's best mix.

0: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong ganting pala. Pag masuwayin, merong ganting palo. Ano ti kaya to? Ganting pala o ganting palo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Catapress. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Catapress, mababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ng dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma pil mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng doktor. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo. Nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakain high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali, ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, meron tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, meron tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. 1. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemir Sonio, pansamantalang maalam. God bless, Asor.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: DTX 500!
8: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
7: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
8: Ang DTX 500!
7: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
8: at ang stress maiwasan.
7: Ang DTX 500! Araw-araw,
8: mabibili sa mga butik.
7: DTX 500!
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX, DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500!
7: Bili sa mga butika.
8: DTX 500!
7: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
8: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500!
8: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
7: pang laban sa mga free radicals
8: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
8: Ang DTX 500!
7: DTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7, today's best mix.

0: 24/7. Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag DJX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
2: Mag DJX 500. Araw-araw.
1: Mabibilis sa mga buti.
2: DJX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DJX 500.
2: Bili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga ito? Maulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po ha, na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sunod ang sabi ng doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya ka kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin ini. Kailangan niyo po yan. Pag-combine niyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling laguyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan niyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam niyo po ba ang siling laguyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom niyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awanti Opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Narin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan Tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: 6 months ng pagtakot, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
2: Mix 97.7 now turns the music back on.
3: Overload. Pleasure overload.
2: Here it comes.
4: Great.
2: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 500. Ulang bangkay, no? Sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.

0: Seed Blast Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin niya, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapress, ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Lumapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Katapress, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tinatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko, totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, tinang nilagyan muli ng basura. Kaya di anong mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, pumuto ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manambalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 AM hanggang 5:00 PM sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgalis ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-88-74581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Kape.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jesus!

0: American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. Siyempre pa, makaibigan, sa araw na ito,

0: tayo patuloy sa ating programa. Pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
1: Si Mabinig ang sagabungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
0: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, kulang bangkay.
3: O sa prutas at gulay,
4: umawi ka na lang
3: sa DTX 500.
4: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radicals
4: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
4: Ang DTX 500,
3: araw-araw,
4: mabibili sa mga butika.
0: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapaya at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
10: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
9: 24 po.
10: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
9: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max, dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
10: Oo.
9: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
10: Oo.
9: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Center 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: month GTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Wakey, wakey. Rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
5: On the wake-up call.

0: 104.7. Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXV Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka mapupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Sa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico. I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
3: Mga kwento ng pag-asa.
4: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
5: Determined na ako next year.
6: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
3: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
7: I'm Beverly Flores Bacaro. I'm 44 years old. I'm a martial arts instructor and a preschool teacher. As of now, mostly online na kasi ngayon ang teaching. So, I still teach martial arts pero on hold din because at the moment, so eventually siguro, I could go back to teaching. I lost both of my parents last year. Yung mom ko, she was a cancer patient, but because of the unavailability of hospital beds during that time, kasi kasagsaga ng pandemic noon, hindi na namin siya naibalik sa hospital. And for my dad, ano kasi siya, he had a quadruple bypass for 22 years. Actually, nalampasan na niya yung tanning. Tanning sa kanya was 10 years. He reached 22 years, pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. So sabi niya, couple of months na naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman eh, as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And di ba kasi yung joy ng bata? Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. So siya yung inspiration ko. Ano eh, yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na. Kasi 20 years na ako nagma-martial art practice. Kasi ang dad ko, chronic ang glaucoma noon. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month. Ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork. Ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Now you try MX3. Ang gamit naman yan yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since nagma-martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nagka-practice ng martial arts. Hindi ako nilarayuma, kumbaga. So, tinuloy-tuloy na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na nareumatism, na may pain sa joint. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila dun. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit niya. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they ask me if, anong secret mo? Bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. Well, that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Vaccaro at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
8: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
9: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500! Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500!
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla,

Nga pag malamig, mas masarap matulog, diba? Hindi ko nga alam, may hapon ba nag-start? Oo, kasi may tulog na ako noon. Aloka, grabe yung tulog ko kahapon. Ang parang half day, almost half day akong tulog, tapos buong gabi pa. Ay, hindi naman. Mga late na rin pala ako nakatulog, around 11 or 12. Kasi po nagising ako hapon na, so talagang hindi tayo makakatulog. Ayan, hello din po sa lahat ng bagong gising. Speaking of tulog, yung mga natutulog pa dyan, yung mga may pasok pa pero tinatamad pang bumangon, magsibangon na po tayo mga kapatid, kaibigan, kailangan natin bumangon. Talagang masasadlak lang tayo. Charot lang. Malayo na pala. Hindi. Kailangan natin bumangon kasi may pasok pa sa trabaho, may pasok pa sa school. Yan, may pasok pa kung saan ka papasok. Bahala ka na dyan. Ayan, mag-ingat po tayong lahat sa maghapon, ha? Sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan. 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Siyempre, ilagay nyo rin po inyong mga pangalan para mabati ko po kayo ng maayos. Hello po sa lahat ng nagmamaneho ngayon. Good morning. Of course, sa mga nagkakape, no, para magising-gising ang kanilang dugo, kailangan natin yan. Kung hindi ka masyadong pwede sa kape, huwag masyado. Konti-konti lang. Mga 3 times a day. Ewan ko na lang. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Let's hear the song called On The Way by Aster. Again, this is your DJ, DJ Barry. This song is brought to you by Amang Val's Lechon, Crispy Lechon, and Isabella.